0: baby a wo bi a na otie dwuma die we no ene number no e de mu yung e de ma se unso babua edi ni e Janet ofosua jima Janet ofosua jima wo se di wo pa ada urade ase era dem da se sam nso wa for bono akodru vikesim ho afi number so ronko ase se odi for di amaye a na ye ne di didie number no na ni nyina de wi a ane yo anti utimi frɛ agye directions utimi frɛ na yo ahye die wa for bo mu nyina e wo so ano ni
1: Doctor,
0: my woman of a verga sumuham yeji. Ulmailanoile Ashama Government School. Yamanya Alila Brona Mieto, because them our way, a cho woman bepepe and ye fidagba. Program ye la EG and ye all night a man of you. Eta ye miadi,
1: Yaji Selena.
0: 2 meter. Blo mi anami ndi enemi ayi papa bo.
1: Yo doc akpe.
0: Nyama.
1: Me do ndi nenu kola akpe nu sela. E me di e ma wa me ve to prophet Isaac of so hini ji ma fa mi sisi mi.
0: Yeah.
1: Ele va me si America bu e radio, prophet TV. Yeah, ole time with Captain Jesus. Sem ndi.
0: Yeah.
1: Ma won ti fa fa na vaji.
0: Amen.
1: Mi si anu ike owo egben keke ya na jeji ni.
0: Amen.
1: Tama susu nwe ike odua ma one na bi wa jeji ni.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ta de pa de de ku nye be. Egbie. Papa la na le zipi game. La Shama Government School.
0: One on one. Oh my goodness.
1: Never mi pa pli amovie. Mi ajisi.
0: Yeah.
1: Ye nya ikele mausi nao ha. Mauha la toeji akwe nao.
0: Akwe nao fiko.
1: Akpobe, afina chole unkume. La osusu mako.
0: Amen.
1: Ye umome ha akwe nao.
0: Amen.
1: Ye tamegano ele okuhe kulu ufude na meomu. Ete fe didi.
0: Ok.
1: Le Joshua otajila. Joshua akbobe, mino to de ka un didi chon. Mino eto de ka un didi.
0: Oh my God.
1: Ta ejebe mi acho. Tanya mwen gwa gwa nan debi, e mbon to de county didi chon. Ta jagwa gwa be yichu.
0: Ok.
1: Ne avakpon ma uwa mye. Ne me la be kiyo ne nyan. Ne va papa gwa la ele ble u.
0: Yeah.
1: Ma bu. Ake ne dotu. Ne dotu ye nyan eke gwa gwa le nan ne si. Wole jila.
0: Power
1: le. Akpon me chonu.
0: Oh my goodness.
1: Ike e chon me bene wada si eva ne le dima. Agbebe okere eva kwa ye me buyo. Ake gama ye ma wule.
0: Oh my God. Yo, ye gama ye ma wule.
1: Gama ye ma wule.
0: Eta agbiye ya mre siya de nedezon.
1: Ame siya me nedezon.
0: Dike ye miyon kosa la ta de kam ya me mle zi mdo wunya.
1: Afi siya fi asha mani to ume. Afi siya fi temanu to ume. Afi siya fi kele e genu to ume. Asha ma me gadidi na.
0: Amen.
1: Jagwa babe yi chukla. Oh, amon le gblon la da se di di osen. Oh, na be leme, oh, na be meleme, oh, na be beble, oh, na be nyatepe yu. Ontova. Na va kwe kli wunku.
0: Hallelujah.
1: No, hana be po. Ne nye la choma ava na ode. No, hana va di enti da se.
0: Okay. Yo. Lo, wa umagu bueno hun, adi wabi omeka ahi anani.
1: Jai.
0: Motuno, prophet mayin singe, Ashama Government School.
1: Jai.
0: Mi ni o ma de wa bi o mi ma mi lezi. Yo. Mi ko ji wa ya prophet no.
1: Ope no. Ibi ma wu e de jo mi ken ha da ga adangbe li fe na angeto bu motu no. Ma wu e de jo mi ne ba na me nge li fe ene nge. Ne susu mi. Papa fe susu mi papa na susu. No fe no ne nga yi mi ka tri mi.
0: That's right.
1: Ma wu ne jo no ha me. Kune e ba mi ke ha me. Life. Kune anaka. Captain na hi tu e bu. Chapi gui.
0: Chapi gui.
1: Se ma wu no ne ke pe no ku ke ha me.
0: Wow.
1: Lo he fe e na nge o. Inye me kwe ke ma asha ma in government school mi.
0: Okay.
1: Ma wu no mlo ma hi si nge e se mwa mi. Aha. He ne ke obe ke le o.
0: Oh my God!
1: Oh man,
0: oh man, that's right.
1: Mole muba taide.
0: Okay.
1: Ka onano obekele pe. E mahamu enimi.
0: Amen.
1: Kuno taide. Ka o taide. No fe no nenge no ya no wala simi.
0: Oh my goodness.
1: E dio enge ka computer. Ne no fe no nenge no ya no wala simi. Ma umajie ke chole.
0: That's right.
1: Se ebe kukukukuku ne mademo ke inano inano inano tag. Se blon on ma guno mana result papa.
0: Okay.
1: Jama blon on ke mu mana. On ne nga mu hao no nenya.
0: Okay.
1: Ma u ma guno. Ne ma ha mu blon chomi.
0: Amen.
1: Ke o butu e no o pele ka beni e chomo.
0: Okay.
1: O mana result no nga kla. No pasi nu. O ya mountains. O ya je. No ya soli no neo.
0: Okay.
1: Nene che eke mole mu ba taide.
0: Ba taide keke.
1: Nene o nge hiya. No ni che. No ni che ma ba namu.
0: Okay.
1: Pi mo no ma ya hla ko. Se no ba hla o se blo.
0: Lo mo no.
1: Lo mo no hu.
0: Ashama Government
1: School. Ashama Government School. Ma u no mlo e hi si ne se ngwa.
0: Okay. Because Friday wa ne pre all night pay.
1: Aha. Yeah. All night ngwa no wa hi pay. Friday no hu enge no.
0: Enge no.
1: Lo mo draw he. Ka o ma. Mo draw he ka o ma 3 days ye mi nge hi o.
0: Okay.
1: Lo ka o ba. Ja Sunday gbo pelu Monday no ko ji o ma je.
0: Wow.
1: Lo mo draw he ka o ma mo tale nyo ka e teku. Mo ba hi si nge hi o. No wo hi o.
0: Okay.
1: Ka o wo. Mo ni cho ma na cha ke mi.
0: Lo mo mo pay mi zin.
1: No fe no. E bo mo de. Bo ko no.
0: E bo a o.
1: Ni hana wa wa.
0: Oh my God.
1: Ni hana wa wa. E ja ka no ko ne wa na mo hu onuwe.
0: Okay.
1: Lo mo hu mo wa ko ne no ko hu emuhe.
0: That's right.
1: Lo no fe no ne bo mode ka. E ko pele tan. Ehe mo mo ne da wa na emu ni to e ko pe mu tan.
0: Ni na.
1: Se mo bo mode ka bo ko no ne mo hu mo ke wa. Na no ne wa no hu ma hu ne mo wa.
0: Ni na.
1: Lo bi ka do no si ka da.
0: Lo number ji 0555 0555 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 ne ho so aye fefefefe kama kama kama kama
1: amen
0: ti ya no pay ye ba be ko di funche na ne urade e di adum no no wa fa ogie so e di amanye na mum abrebia no e ti fo mara roma wo ye sisi mu se ye mu time with Captain Jesus radio tv ani ade nyina nti number no ye di kan abobo de na mum ye be se su biun abra ene no ene na sayare ene na enye kukukuku na nsono tumie womu no mu odu no anopɛ ehba wo nchan eba be sanu eba be ji wa firi ogie ne wa manie wo ha onyinaamu anunti abusua ye kanfo ade ama sɛ ye nyina ye mfa ye ho enhyɛ dwumadie no mu bi na bibia nso entimi enko ye man be bia wo bia no wo so anopɛ ɔdom no eto safre wo Ashaman Government School sɛ bo modie ana wo so efa wo ho hyɛ time with Captain Jesus team number ne 0 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2 3 7 6 4 2 4 2 0 5 5 0 5 5 3 2

mwa osi unni ma diesi ade eno se ka se oba wa ba wi aso ma diet wa your mother say he say here unti me fancy ade ye sister wan ka sa wo cross keke kra wo cross obi na ti no ye brand ye na ehwe sa ne man nyina o wale o wale ben